Akwanzi nyika ya zara ne unyengeri. Baba, taneta, chimbo uyai. Kano ndi itira zvakanaka, kano ndi itira zvakanaka. Anonzi Jason Franklin, achiti tamirira aripa namba 19 yedu.